0: La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso. Fako proje bo itungonina imini wolo wa asheshe bo yefre 2ADL savan. Yir soufa anzama bo be ni kakaki atinte awurum fakoma mbaram nin bieso bo woro wano. Oti nu nini awurumbe wo yenzara pepishin bere. Oti sui de tukma nini awurumbe wo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu. Ati sonobo awo woro wano wara ajidanshe ka sonobo woro wano fako manjini imunesu fako iborokono fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga tunguni fako woro wasu woro wa ipe yengo tika ama mobuno itima yati niningo nituni ayo iwa kwafiti ONG ba sheshe do ekipoka diakonia pa de Niger ni gore institute ni AFD yiriwulari isejufanwa yenyini ngondi nsutwa o tissu de un barani bi so gando fom mogu fom chamonga fom sabiebo fom bawu kadashi tarashibo ikrika atimieba ni kadashibo ukurofa shu ka waroti motishina ikurubuka na mbatuma mkokara na yekurofa nie yela fienu na ikurubuka ya fako na saraso na ikurubuka ya na yekurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawu kadashi kembe bawu bani fako gina iken ablana ni nu ke nye sanga nan shinri amunyene ati fofore be ampayo bawu kadashi pama bawo
0: Kana yekurunya kadashibo ikirika yeti nyeba odakaka yenya bawu kadashi ni kadashibo odakaka ibuka sube nje alama bawu kadashi fo unu fako baraki jumayobri prefecture na akuro konya labari tashi dofabuka su
1: Kana anya mieba de kadashini cheshe u kadashini su na afako shi jumayobri bebubuko na anya nyini kadashini
0: Kana ako kadashimbo ikirika ati togo nyeba nyobri Odakaka na kurushinu kadashibi akuro bite na afako kadashi nyobri Inishi kadashibi ufa modo na akuro bite ichashi arikembebo buba furu kabade anhi kadashini mbo ikirika ati nyeba ndi Ito sangasu bukuru nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo waso fama Nyine dati andodo meri jumabri form ni eshim Bambo buyo ba ukadashi ni baraki juma wa brifom. Nya ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma. Ibuka na ye kuro yo ye juma mchashi. Ye kuro yo ye jina brikanda. Na ye kuro buka fako ye nye mwokoso. Ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi mbyo waso. Kana anyamfa angu fa ulanube.
1: Ahi nwanye be ansuti ni iti pis ni asheshe mbe iwula isa ikifanu na bujuman kare kuro yo msek iti bude nwanye wa.
2: Zarabara Zarabieso Yandi Ahorma Nepabuka Yembam Karakosu Ansansi Yinanti Kayo Bribambaka Ye Bapaba Nzarapebe Ibuka Yembam Pako Fambesu Irila Sheigumayo Latrik Leo Ama Umembam Bebula Soburu Karashi Ni Soburu Nizan De Karashi Kobu Kayo Bribambaka Mbe Yepre Universite Nabuti Etudiamni Yepa Hila Barumpamam Nansansi Nanti Ka Bateke Kayo Bribambaka Fe Iti centre de formation yepre TTE e wonzara fe o akwa dede nzara kuno fe ya yo nyine karana nyine mai suteki ya no neba neba kreduma adena ye kurusonson nyine jumane motonson zo juma nyina wuru nodo latrique juma somo mo o soba mbakam de latrique wula wa ekunu shiria nyonyondo wa kere papati bo sonson do ye machine mbe e jo soni nikipa mea oyande sonson e wula do ni shimbe ye pa wie ne kurudina iyo juma pamayani yepre yiri energie solaire photovoltaïque aya urumbe pre cte we uwako sansondo ifite ni pamkwa alekirapa dama bukiribu kebe bukaba yo juma ngo ite aka bukuru kebe akareyo ni anti kashi juma yo wanu nana tio iti tanyo iwoda yene tanyo ne ya fo shema kikiri su detane yiri laka kebe awurun gbongbun gbongbun na bukula la trek noni igina bara yiri te afo kuna yende kalachi mbe pre sefa tanyo su deni atoso awuru de la trek ulam gbongbun dem ni juma yo gbongbun la trek ulanu na buka machine mbe yenga ikini ni ke ula ya som nuna akaka ki sansan e ula fako ye shibe ikakina ti wie de atisu bo pa wie na bo pa ki kere papati nuni ikere ka ke buka su be kebe bo wi isku juma to yiri ite afonza be awi na akuru fitido bubo karakere bu nyini awuru no do ko ka yo bre no do na sara sara burne kuno ile nyo ahia afo akwi nyo afo abra nyo ni injenu ya to ko tananga nzo ati la barne osunu ko war monititi ka fo babe ukombi wo nyini juma no do ameyo ki ne wati ne kuruko nya nyina akoromani ma mishin yake ya o ye kuruketi la bar mbuka su ikunu gwere buka su ayande kuruka karo duma ne ka nyini lambam ni ikere popati iwo wano nu na akurunya anokpa wula na ati la bar chachi ko akoro duma nyini ka yo brinu na kuruba ko kara nyini awuru nu do abrangona ni ku abrashani ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani ku ahia wurumbe yesu kebere na kuruka kokoro duma yele karashi bitafo be wo awuru panu do ama wa goda wambi de kebe buto ayirin ba na free pharmacy sawarni inyuru bere penga nzanga bibliotheque da wanle ye karashi bitafo tan shidong munda ni kurudia ni de kebe wo yudakaka ade adamande ama anguma ya wuru nu do be free cte do yiri osunsuni kurubayo alekira pabe ye kerekun kurudi na panu itiso yeteno ne yekire mba mjuma adena mana bukurudi inafa
3: kuruni ibayo niwa ibayo mabobo
4: ye kwa kujo upiele nekibo aluwa na ato chasha nyawanti yo popoko nobo pumchashi

0: ban tin na ba te bon mon ba lu ti prefecture ben ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni keta jo proje o ba ya sambo ko yo ngo bi yo ke te agir keta nye on bon sa ya te tem te prefecture ni ngo ke ke rodu na ngwen mu ngo kon kon la bare le nambo ONG de ADL wate te savani yo wona ke ble kere te durba ngo ben te to keta jo tin tiembul kame nan sana ne lete ita le pive ne bunda chem cham ne be jafam ngo kale gbere gbere keta jo odu ya pun ya samu ngo e kon kon la tele no bo bi bo wona ke ye tu wa ka ban ke ye ale fre ke lete te prefetir wan la le dar ke ale ligete durna tena sa sen sa mangon prefetir do le ti sen sa mangon na sa no ke durno ko balete na sa tepe ya ton sambol ne sa no ne kwa molete o ti shiri ya kal no lete dotia duna bole ne mon la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya dotia duna bola ni le bele wo na e ko duga ngo be men ko ta jole tal ne mena kem fam no piu no jabu ya sa mon no ko tela sa ne bon wo ne no bo ne dar ki et kanta ngo ke sol tu ke ti rodung pere ngo kon kwa la tele ne mona ye bon wo ne ke me odu kon kwa tela na po ne du kon kwa nga tela ne ne pi odu ke ta nye mo pum ya sa mo no bo ne kere te ta ngo ke kere odu pere ngo kon kwa la te ke ta nye din no wel bo ye te ka ya po ne ke di ono bon sa le cha la ngo li le ta ngo ke kere le tu lan pre ki sa no le cha la lo sa ki si e ki pop no wana lo sa ne dia ko ni a pe e fa de niger ni gore institute bene ye e cha ngo be ta ngo ben pre ki sa tu lo ama le cha la mo ngo le mo ta le no ke tu ngo le ngo ki nye le ya sa mo no len si le cha la bi le te AFD no bene tu mo no le ngo ke kere le tu lan kam pre ki jue no mo ti di ne fa la ne le tu
1: Kumwaganu, Kando Yiv, Tamwa Yiv, Sabia Yiv, Ye Otisudan Luko, Nanye, Piakubanga Wa Etuganu, Gajin Wanga Satan Ayubo, Nye Bagbandi, Gajin in Yakumakada, and Yanaka Kubanga Bia Yi, Nationality, Koko, Tupoto in Geland, Wompian Yi, Cardinal Nationality, Nyen Wangan Katatane Ayubo, Katajo Alafiabo, Katajo Alafuko, Sidrequa Nuni, Sosambul, Kwanaka, Alfred, Koko Ayajo, Elega Quenbul, Nipunga Ajunbo, Altemla, Kilakumakada, Kubuki, Ajo, Ajumbia. Kubugwe alijo kala kubuga yele Maria akwana ka kana kana kan dike na pene edampi ne ndemu aite ne pene alijo no wana bi justice dite no wana bi jugement spécif biye alibul ko mo o makada la kani alibul mere koko ajo adonu eta civil na kan kubul ne kan biye bantone to mona na aje ya ti na santal ti mle biye a ifu a pie ku makada gwe gbana to e atapun ko ji chun chun sembo age san ko gwe ko jo perfect ngaji ne ajo perfect o bien to alla ku bon nationalité. Oye, moi, na agi à nous de photo in gen la bi carte d'identité nationale. Oye, a tant que bon à pied nationalité beni, neni, amakadao, adjouan, nous tous la son, a pied no bango, pidio dote, banyana son, binane, groupe sanguin, et yan binyana son kouan ki aine, aïdo, comme saria deoni, pidio que blague bane, ou yé to, alan moyana, te bame, te nami, aye, aïtou, tenania kinire, kinire kibane, tu banda, alta kitou, ni yé nayo, ni yabidali, la kana libele, ye, nanka ou yan tonu ko, a bil ben, kubang baye, dini kitans atina ne fi ngani nda biya joga bon ajoba nanke nanka le fitie nunga shishinga nunga ngi ale famami al gwa bon ayama bi etli eto ne ki o bien to e dan ye bi kone done done linde ku burna la baro tite nul ko tite nul ko tun tun komine ni bi nanka ni tanu bak ta jo merime ti jo son son bo bi ni eta civil na fi jo nanko ajo perfect koko a pien ko done ajo ti jo nkan ke ni re ti a nun che kunya bon yentu kunya bon ngaji ni bi tonga al tun to mabo ala agwan ko ni ngamwe wetin yananka titien ko tutun a pienu makada ngaji aya ko tun sambol ko na fa alfijo na ka yako ngaya gurnu biye oyonani temanie tununu gbanko tuble nyaye tugara nyane programme d'urgence de renforcement de résidence sanitaire ville plus ngaji ni wontat nyala bare titien ko otisud 1 anu ko chamon sagbebu mogu nu ko fer dina dare ni talaba suwa kenge atinanie tujo biye ma pungmi oye oda ko no no difani bi financement bi ni kale mécanisme de stabilité des états côtiers M5 ngaji ni wanto no un plus ye bantala bana ko titenu o tissu 1 an ko mo bu chamon sagbebu nu ko pepere gando yim ko ngaji ni tuto ma ni tema ne klanu ban nay bagbande kuma kadawu nationalité ne carte d'identité tema nie ni chet bana yo ngaji ni jo ko toda ni tema ko tuntu ni tema ni ya ya wan na
2: écouter la différence.

0: na to bi alele kulela
1: ba alele kulele
0: ke sa bu hun ya na ti so alele kulele
1: ba alele kulele
0: ina ga mangwa ya so ba kan so alele kulela
1: ba alele kulele
0: ina mun en so ma kwa na ye na ti alele kulela
1: ba alele kulele
0: wangwa fa ya la ka ye na ti alele kulela
1: ba alele kulele
0: ina wangwa fa ya la ka ye na ti alele kulela
1: Na
0: to bi so di kwa na ye na ti nga lele kulela
1: ba le kwa
0: ya bu do ya ba
2: na na tunga ra ba
1: le ya bu do ya ba
0: ba na bu nya nya do
1: le do ya bu do ya ba
0: wa ya ba ni wo ma ba e
1: le ya bu do ya ba
0: nga na sa mo aya ti
1: le ya bu do ya ba
0: nga fa ngu sa le mo aya sa la
1: le ya bu do ya ba
0: nga bo ka nye ne a no sha

Ni nga ye nga bi tanze. Mo len dala ma to ka. Yo ka ni do ma la gbono. Yo ka ni do ma la gbono. Sa na ma sa nya ma mo e. Mo ba ko mo ba.

0: surumina inala surumina inala surumina inala inala surumina inala inala surumina inala inala surumina walula walula lulama walula walula lulama walula alulama walula lulama walula walula lulama lulama walulama walula walula lulama walule walula lulama walula walula lulama lulama walulama
1: imambo ya pa mebe ikideo ikideo ijia lariwo ijia elariwo ama e ka gram yemen ye ka gram hey Angme ye ka gram ye de ba ye da ba ye je ba ife me ile ma mo yera ka grama

ya fita nodo sibani ya banka nzai pa pa pa pa pa pa to nje pantu ku I ko ndu ka da mande ya nga o ko ndu na I so ne nam na nga I so na nga fa gi zin ne nga nya ku ku ai so I den dieri yo ya he ya nga mun dieri yo ya ya nga ba sitan ka na ka tingi so dieri yo ya

0: La barre pas comment outil ni outil suite de baraki barani bien sûr. Fako projet bo itungonina imini ouro wa achechebo yefre 2ADL savant. Il soufa en zama bo brine kakaki atinte a wurum fakoma mbaram nim bien sûr bo ouro wano. Otinu nini a wurumbewo yenzara tepeshi bere. Outil suite de tchman nini a wurumbewo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu. Ati sonobo a wurowanu wara adidanche ka sonowo wurowanu fako manjimu imunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu subusuiti fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni girima mama yemo yeno yekeresanga nguni fako wurowasu wurowa ipe yengotika ama mobuno itima yati nyiningu nituni ayo yiwa pafiti ONG ba sheshe do Ekipoka, Diakonia, Pada Niger, ni Gori Institute, ni AFD, Yiriwulari, Isejufanwa, Yenyine Ngondi Nsutwa. O tissu de un barani bieso gando form mogu form chamonga form sabiebo form bawu kadashi kadashibo ikrika atimieba ni kadashibo ukurofa shu ka waroti motishina ikurubuka na mbatuma mkokara na yakurofa nie yela fienu na ikurubuka ya fako na saraso na ikurubuka ya na yakurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawu kadashi kienbe bawu bani fako gina iken ablana ni nuke. Nye sanga nan shinri amunyene atin fofore be ampa yo bawu kadashi pama bawo.
0: Kana ya kurunya kadashibo ikirika yeti mieba. Odakaka yenya bawu kadashi. Nye kadashibo odakaka ibuka sube. Nje alama bawu kadashi. Fo ungu fako baraki juma yobri prefecture na akuro konya labari tashi dofabuka su.
1: Kana anya mieba de kadashini. Cheshe u kadashimsu na afako shi juma yobri bebubuko na anya nyini kadashimu.
0: Kana ako kadashimbo ikirika ati togo nyeba nyobri. Odakaka na kurushinu kadashibi akuro bite na afako kadashi nyobri. Inishi kadashibi ufa modo na akuro bite ikashi arikembebo bubafuru kabade ahi kadashini mbo ikirika ati nyeba ndi. Ito sangasu bukuru nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo wasu famam. Nyine dati andodo meri jumabri form ni eshim Bambo buyo ba ukadashi ni baraki juma wa briform. Nya ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma ibuka na ye kuruyo ye juma mchashi. Ye kuruyo ye gina abrikanda na ye kurubuka fako ye nye mwokoso. Ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi nyo wasu kana anyamfa angu fa ulanube.
1: Ahi nwanyen be an suti ni iti pis ni asheshen be iwula isa ijufanu na bujuman kare koro yo msek iti
2: Zarabara Zarabieso Yandi Ahorma Nefabuka Yembam Karakosu Ansansi Nanti Kayo Bribam Pakaye Bapaba Nzarafebe Ibuka Yembam Fako Fambesu Irila Shigumayo Latrik Leo Ama Umembam Bebula Soburu Karashi Ni Soburu Ninzan de Karashi Kobo Kayo Bribam Bakambe Yepre Université Nabuti Etudiamni Yepahi Labaram Pamam Nansansi Nanti Kabateke Kayo Bribam Bakafe Iti centre de formation yepre TTE e wonzara fin o akwa dede nzara kuno fe ya yo nyine karana nyine mai sute ki ya no ne ba ne ba kare duma adena ye kuru sonson nyine juma ni mo sonson zo juma nyina wuru no da la trick juma so mo mo ko so ba mbakam de la trick wula wa e kuno shiria nyonyon wa kare papati bo sonson do ye machine mbe e jo so ni niki pa mea o yande sonson e wula do ni shimbe ye pa wie ne Ekuru dina iyo juma pa meyani. Yepre yiri, enerji solaire, photovoltaik. Aya urumbe yepre, CTE, uwe, uwa kwa sonsondo. Ifite ni fahamu kwa, ale kira kwa. Dama bukiribu kebe bukaba yu juma ungo. Ite haka bukuru kebe akere yo. Ni yanti kashi, juma yu wanu. Nama atio, iti tanyo yu woda. Nyene tanyone, ya foshema. Kikiri su detane, yiri laka, kebe awurung bumbum na bukuru ula. Latrik noni. Igi jina bara yirite afo kuna yande karachi mbe prese fa tanyo su deni ayatson son awuru de latrik ulam son gbongbrim dem ni juma yo brim gbongbrim latrik ulanu nabuka machine mbe yanga ikini ni ki ula yesom nuna akaki sansan I ula fako ye shibi ikakinati wye de atinsu bupa wye na bupa kin kerek papati nune ikereka kebuka sube kebe buwi isku juma to yiri iti afo nzan be awi na akuru fitido bubo karakere bu nyine awuru nudo koka yobri nudo nasara sarabur ni kuno ili nyo ahi afo akwi nyo afo abra nyo ni injenu ya toko tanangunda nzo ati labar ni osunu ko waromo ni titika afo babe ukonji wu nyine juma nudo ame yoki nengwati ne kurukonya nyina akoromani mame shinyaki ya o ye kuruka iti labar mbukasu ikunu gwere bukasu ayande kuruka akara oduma neka nyine lamba mni ikere kopati iwo wanonu na akurunya anokpa ula na ati labari chashiko akoro duma nyine kayo brinu na akurubako kara nyine awuru nudo abrangona ni kun abrashani kun abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani kun ahia urumbe yesu kenbere na akuruka akoro duma yele karashi bitafo bewo awuru pa nudo ama wangoda wambi dekebe buto ayirimba ne free pharmacy sawarini inyuru bere kwenga nzanga bibliotheque da wanle ya karashi bitafo tanshidong munda ni kurudia ni dekebe woyudakaka ade adamande ama angume ya uru nudobe fri siti ui doiri usunsuni kurubayo alekira kwabe ya kere kunkun kurudi nafano itiso ya tieno ne ya kiri emba amijuma adena mana kukurudi ina ye kwa kujo upiele nekebe waluwa na ato chasha Nya wanti yo popoko, no bopu mchashi, aluwa buwe yiri buka haku.
3: Endo kujo abuwa kore, afono yiri, mayaka manfi na kakaba msaki.
2: Yo ashiri na bono.
3: Mashiri na ka mfa biosti yujuma. Stia de kakaba ma ayiri ni.
2: Biosti yuzu juma pa.
3: Ndo kujo, biosti ni yikun kakaba. Mfa yujuma sangabu aluwa na abopum. Ari sangabu.